0: sambar gapsa shi.
1: Di jesu chin warmilim dandang kore, dertin baba lirlim shi neyim dandab jule.
2: Ni shenji thoma la jih zho zi yo, ni dhar nya kheng dang sa kheng, huyn zho kheng ji li jen gang la yang manzhu war, hi xie na wa lun zhan sok shi ni da ba yim. Gerdi lu tong xia zhu san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li hong lan jir dhok tong ten min ba dang. Best to see na turn jingji lo bu xi to ji nga la yi qi yo
1: di ji su qin war mi lim den den ku le de den ba ba sa lim xi nim den de ju le
3: nga ng ji lo wa zu yin cha long den ru gu ba na nga ngwe ne xie na jun mer gu ba xi ge de wen jing nga ji lo ngi bu di to de ji ma de na nga xian ba ngo ma chi ju ge ye na yang yu na nga xia ra yong ju ge da yong na zu yong nu de na nga xian ma nga ri ji ri yong ge
4: 아파,去年米次那虎年都干,大木西拉这个那里,起码这个。第一节数,请我们明天等过来,第二天爸爸是临时,你们等得久了。很巴子一路大哥,离个人年轻节,一万没办呢,很松给我是个马日。因那样,是个次个期间呢,车顺节,跟那顿那顿都给爸的日。 Ni lisim ni ga tang che gu nu rga ba. Hen ba ge li kan der thum ra shik kap je dam cha di zhen yung ge.
5: La lang tu ge ma so ri sha zhe ge zab zhe teng la mi la ren zhen la song chu xi ni. Fe su gong de ge ba teng su zhe bu nai ji sha ji.
1: Pu sim la kindil shi, da sim la kindil shi, ba zun la kindil shi.

Rizhukunan ba dinan tsamdani nga tsi jipa kawa tuandab jivlangwi, man wamo tsaitag rangji maa shiwi zindi chiknyan juwi le. Zindi zitsik zomkin tiksang tar tanga, zidang zomkin kawa tuandab reda.

0: Sidi Garse Dawa, Sesi Hyong Le Chesong, Semki Gudu Zangmo, Sipu Lungki Kishong, Sirilhamu Gaje Durutha, Niji Bezun Ho, Juri Tunbuk Yurtu Sawo Chungti, Komo Geyungki Bezu Minar Demtun Chungsin, Benjungki Gubtangpu, Mimang Tuzuki Tumir Damtun Chungta, Kongjin Dangyun Siki Ngunye, Gese Bijing Tu, Tsongdor Shu.
1: Mak bula.
2: Kong, che, da. Mune, ige di, bema sebe ya wo chi duwa a.
1: Ta jing ai, kong chen dang yi shi li. Che za nye, kong chen dang si ya ige di, ya wo chi ma shi na, kan che si la. Mak bula, le shu da.
2: Yong a.

nyanga sabo kazi yume muni, tiri duksa senpa daga da nawa mebe su shungori da kirangi nangyu chawe tola ya diya korgi nyan thon tiri shtetio zamba muni hachangi shenang sabo shirisha. Ta che zan chusu shubu nalo la ya kongli shubu nishin a pao tang pian di lukdu zamba kapju gaya mintu. Kari yin sana ngana su da gyage todo shubu ina pao tang pian chu tukdu zamba yangni tengyur mangbo ji tunguwa shi. Ta kesi zhukzhu yangsi tema kashi dhamba ina barge tunba mazi tangto dili cap chizi xena miyagi miyagi nishi ya mina sukbu yangla kashi la ya nyugyun shukchimu suki la. Nibadi yin su na ngana su chusun shubu nalo la ya mar su yi nishi zhiz xema loye mintu. Ta ngana su mizun rumi ya chusun shubu nalo la ya chugui dik zishi lo tine mar su tang zhiz xema lo xa. Ta dik zishi bambi ji la zhukzhu tema kashi dhamdu zangba chu kwe ma ya lu yung tu. Ta che zang mar su yi nishi zhiz xema ta namgyu ngana su ki seri nalo la ya chugu mangbu chiyo ri. Ta seri di ni chu tsabu ta tu ba. Ani gyun rinpo chi bambi chi la, ta chi gyur nye chebe chi la ya long su por chin chi tunguwa ri. Ta che zang, dinti chik chi tu zang banga na su ta, ka tambe ki chusun chupu nang lo ki long nu di, raba, long nu si tu zang bata kya ge toni shubi yana chi ya sik towa. Di gyun che me bar, je to ro song che, an ka chebe ka lo yin su na, chu sabu, ta chik ya lu yong chi raba, nga na su lakba yin ne re gangba, dinti chi la ya ta yang ching me, so ye ki nye ka chenpo to la. Ta tsueta sumpa di ya, chusun chubu nanglo la ya, chute siye ki tse tinte si lu tinte si toa. Kanche si re san ta nga na tsue misyun rumi ya, chusun chubu nanglo la ya, chukui dik si si lu, tine chute siye ki tse tinte dik si si lu, tine kali kali che tukru tang sha. Ta tukru tang tsabe je la ya ta, kapchui di tuk chidu zamba, langba tsabu sakyan che rwa, chema ni tu tuen sha. Ta che zang nga na tsue namgyu chu, gyun rinpo chi tong, ani chusun chubo di gyun rinpo ma zhu na, ani chute dinte le nyingu yuwa ri la, chute gyun rinpo xa ne le chute le nyingu wa ri. Ta che zang chute li du zang ba ta, ana su chum zhe gang li ya, chute se ki tse dinte xue ba. Ta chute se ki tse di ta, ana su chusun chubo na lo ki chute duk su tuk du zang ba. Ani tse gyur ki gyur chung dinte chi chung chi, long su por chin chi tuen po ma tse. Ta shir su ki gyur chi chagu chung po yi na, chuese towe ki da tsingme yinne ri ze gyur ki tsingme dinte le chung labu yoshi. Ta che zan chute se ki ze di pechu dang je ni chuesun chubur chudu zamba. Ta gyur shi ki shirsu ta yage to din shubi yinna suan xing ye di sikdoa. De ya kisi sabse ma cheba yinna ngana su ki tanti giba yinne ri mi li ya nyo gen chimbo su sari sha. Ta tuksa shik shu cadu zamba ngana su chuesun chubu nalu li ya chul lupa jigo ma ri. Ta jik wama yinne ri sengu kya kya todo shubi yinna dou jang sikga towa. Ta tinsu jigar zi chenpo yuebe ki ta dungji tinte chi ri. Ta tige cabu suebe chi li ya wana zu chusun chubu nanglo li ya gyun rinpo jik xaba yinna ani gengwe chirib sikga towa wei shengu. Ta di chema nidu mangdu zhuwa ma zi ta wana zu ki ta wama yinne ri sengu di li gyumu tinte chi cha ba. Kaabchui tuksa kachi tuyo zangba, anu nguyo la ya, jik tatoor to nipi barburu tinte mangpochi tuanyo yo ba. Kesi tinte si chaaji kirangi tongbi ina, an chueko xeba ina ri, chueko naba, yami na gyula matibi ki nezu tinte chi tuyo sikshi. Ta tanda gana zui chusun chubu nalu la ya, chukui lugu wari tando kyaqba tinte luche, ani da jik changmu dile ya wuxi degi samche, yang tanda kuyo ki nyoba dile chera xe chukduwa. Ta tanda nga nansu chobu kaji ki jik koko kuna ya mena jik shingdo ki kasore shingze ki rwa kuwa tinte luwe kaabduwa. Ta jesan koko kuna ki riki tongchi ki neri ya mena shingze ki kuwa di mangche karirisna gyurwe rangshin di ngungu yuwa. Ta kesi nga nansu chusun ki chubu nanglo la ya gyun rinpo chi xaba yin. Ta chusun chubu masane di rwa kuwa gyubje di zami cha ta gyage toni shubi yin. Bushio gang cai zhi si ge duwa, ta tingzhe ji yin diu zangba ru zhuwa ri. Ta ru qingpa ma cai di li laka kari yor suna, ta jiwe jig ri gya ge toni shubi na zhong qin shu si ge duwa, di nga na zui tong qie na lu li ya gyuru zhuwa ki nian ge di yor ri si. Ta ta ga rang ri nga na zui da cao wei qiu zi di nir xin li ya ru zhuwa ri, ta nga na zui ki se ri yin ni ri tong qie yin ni ri dam ge qie mang bu yor ri. Lak tuin du yin suna ta nye wei lu na lu li ya chui sun qiu bu ki di

tarsujiliya gyurdiyari. Ta chusung chubur yangni ngana su kandresi yang takbe kuni pyuji dangguaydi tiringi leze nangluriya shuisimbihin. Ta ngana su chusung chubur di pyuji yagwa dangmatubi na ani lakwa ya barze kebuda jibirisha. Di tirindiya lingiliya jingnam guiba ke mari di ngana su tante tsuwe nangluri yineri nyewe lun nangluriya kyebe mangbuji tuyembe nangluriya nezu nguyu tindisi yinba. Di lingi ni inji minji kenbachi kukutu. Lakduindu yinsuna ta tanda ngana suyuki nyedramgi rwa ta jik tsokji mangbachi liya isam nanguwa di hachangki kyeshimbari pechashana ta gengui miso namgyu dindreji ki chusun chubu nalu liya jik menze yinneri yamena chalu yamena jik mersu dindre luji rwa ta mangji tanda kamsuyuki doshi di yari ya trutu samba ta zhe dili mangbachi luguwa ri. Ta yinne lukdui zamba ngana suyu kapchu di thambu kyebkyu meba. Lakduin tu zhugzhu matamsi raba rengxi ngani lu raba kapchu di maachi xaxi. Ani sabachi jik chayon duyo zamba, bangca duyo zamba, ngali ngali tona nyeba meyong samgi. Te maasi ta namgyu ngana suyu chugu suyu ngani xaxi ni yinji minji yisib xie gugi. Ta tanda bogu labda zhu duyo zamba ya kimda ge simgu che che do ta bogu ya chusun chubu dinti chunju dinti nyugduwa yikdam dinti. Nālo lō yā tā bōgō lē zāra mār tīndrē mā lūp chē rāba chū rān lūpa yā mē nā chū guay chāng tīndrē chī lū chē nē bōgō sū sū chū tōng tūy sāmbā rāba lō tē bō yōng bā chū tī lē pā tāng mā jī yīng bā tīndrē chī tōng rō chū yā tī hā chāng kī kē chīn bō rī shā tā chē zā chū sū chū bō tī kī xē chā tā tī rīng kī līng xī lī zē nālo lō yā līng kī lī yā kē bī chē tāng nā xī ngā nā zū kān chē sī yī sāb chē guay mē tī lī yā mō chē rōb zā xū sī mā yīng līng kī xū tēn chā guō

0: mong rong yu wa chi di ni wu cho lep chi ni me chu ki wu nan ki kang jian kian chu gu le di ki chi chong wa sar bo zu dun chi be chi rong shi zeng zu zu ki sam cha du lin che pa kong chen dang le du lu bi
1: yu zo ki na zu sa de ya chi mo chi mo da sa la ba chi

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi shunzi lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

Mege yonsu chi gyur yungu ti gyuro mebe lu gyu ki lengen shidu ziyu. Ngan zui punta Taiwan para tunji che di, ngwa nyi gin jesam chebe nang zui gyur do tong gyur gui pe tang. Ngwa nyi ge Zhongku chi le mebe za tun ki meng shi to, choga ngwa nyi Zhongku chi ki nga kong su tok tang. Tu mo to ki gup chi gyur yungu zun len geng tup che di, ngwa nyi wara chun me chebe tang. Ngwa nyi ki si tang par ki bere la gui de tang hua. Ngwa nyi gin zi wa si we kong pe yung wen zho lam du pa. ngo ni gin gu chi mi na lu ju zhen xin gin jie me zhong wa ye ji ji zo ge zhong gu ji le me bie za tian qun jiao jie bie nin bu sa tian dan wa jie le tian ne tai wan zhang zhen lang wo gu ta ka jie lang wo gu qi bie te zu ge ke ge qian bu zhe dan xin bu lang yue tai wan gi nin bu za cha qi wa ta ka de tu lang bu ne xin jiang dan le qi yong wei qiao su pei ge zhong xin qiao ni gin zhe wa qun qian me ba la tui ge zhen xin ge gong bei zhong yue tai wan ni zhong gu cha xie xin yin bu ta ngo nyi zhungu chi ki nga khonsu dobi lu gyu ta timshi tuyngwa la mi su ta dobshu kengzhu shi ki kya gyur do tong tab me bata. Ngo nyi ki punta tsangma zhungu wa yinbi pin zun chak yun chi xin zho zho tuy ra chi bi reng zhung zi tong ta mi ri ta lak lin la mi su ta dobshu kan ki kya gyur do tong tab me ba. Taiwan ki nimba pishi di ta ten ling ki cho su gyu bata. Ngo nyi ki njewa dun du gong bin chuwe tuy rab ki pe jo la Misu ta dupshu khaan ki kyaan gyurdo tongta meba che ngwa nyi gin zhewe pirim ki rachu sepur che yu. Chungui kechun tenbe jiso rinlu tuyrab sabar kyo simpati, kegab chigla lamlu nyi ki chasha kyaan tuyrab sabar kyo pchun kyo shi. Chungyan ki kegab chigla lamlu nyi ki checho lakhtar chigab, ne nyi kyunkyong chebati, jingni lodin gyurme yonkwe bata, gyurdo mitong kyu ta, yugui mitong kyu tishi. Nyi ni cha changxin nai la kye kwe bata, kye gup chikla lamlu nyi Xiangang da Aomang du lak lin chi gup ngo da namba ming gyur gyu maa si. Toda par sum du yang dakwe cho sun dun gyu che kwe nye si. Kye gup chikla lamlu nyi ki che cho kyun gyu chi bata, kye gup chikla lamlu nyi ki lak lin kwe pe ting sab tong wa ti ni Xiangang da Aomang zhong mi kye pen da tun bata. Xiangang da Aomang dar ge ta ten lin yong we nguen sum kwe gu da tun la. Gyegab ki zawayi kemen taan tun xin, gyeyong mimaan ki tun mung ki rindu taan tun bishi. Ganyan taan chenlong kandar si chay kyaan, ngan zui gyegab chikla lamlu nyi ki jecho la jangbi yi chi taan chwe sim yugui dene chung mi si la. Ngan zui gyegab chikla lamlu nyi laklin chi bi yi chi taan chwe sim la yugui dene dong mi si. Gyegab chikla lamlu nyi ni go dun cha zang chen si yin xin. Kegab chik ni lamlu nyi lakdar chebi ngon zhoi chakien ta mengshi yinba ta. Lamlu nyi ni kegab chik ki kongsu toxin tele cheba ma se. Kegab chik ki na jikyur chong yu. Kegab chik ni zawa yinxin, zawa sabna ta su lundab ge tuba zhe la. Kegab chik ni shiza yinxin, shiza dena ta su yenla ge tuba zhe. Kegab ki jikshi zohoro, jizo rinlu ki lamlu kyungyong cheba ni Xiangang da Aomangdo, ma zhe rinlu ki lamlu lakdar cheba ta. Te targe dan tinling yongwe, ngon zhe chakien dan yinlin shi. Xiangang dan Aomang ki, shi zhe chichim dara, Xiangang we Xiangang gyongwa dan, Aomang be, Aomang gyongwa, cai tui rangyong cheba che lakdu darwe, nye bar tu kegab ki jikshi zuwaro, jizo rinlu ki lamlu lakdar cheba ra, zinjo gengdub che gui. Nye bar tu kegab chi ki zatoon kyungyong na, lamlu nyi ki kebar la, zigur che gyu nyi sung zhe tambu cheba ta, kegab chi ki zawa tenpor sung tu ba, Lamlu nyi shi tuin nyam nye taan pin zun gui de yong war cheba che ki toa ne. Jizo rinlu ki lamlu lakdar chebi, mege nangloan zuk tuin yagwa che kwe la, ma zi rinlu ki lamlu lakdar chebi, Xiangang da Aomang ya zuk tuin yagwa che kwe. Rangge ni, dangwaan chi kyang lamlu ki kegab chi yin xin. Zhongyang la Xiangang da Aomang mikse xin zin kui chubi, sanne ki xin zin kui changma ra, cho yong ne, to tam taan, chwe kyong che wang yang den yu. Xiangang da Aomang mikse xinzin kui nyi ki cai tui rangyong wang zhani dema ne yueba xin ma yin para zhongyang ki wang dukur ne chung xie. Cai tui rangyong wang zhani yong su rangyong cheba ma yin para zhongyang la cai tui rangyong wang chara de gui che wang dian pe cai tui rangyong ki ming yar ne zhongyang la ngogui chebe wang cha dian ne yue mi cho. Tui gab xin zhin Xiangang jizo ki mi ka xie ki Xiangang la dema wang zhata rang ta wang zhaso yue jie wǔ zhuò qiān nián, zhōng yāng gì xiāng gàng lǎ tuò tāng dàng jiù yòng qiān wǎng kè mì lián bǎ mǎ yāng nà guò guì qì gì yù. Lǔ tùn dèng xiǎo bìng gì, tiān wèn tùy rèb nì shù bì lǔ rèb kè zhù bǎ rà, xiāng gàng gì lè tùn yù zì, xiāng gàng wǎ rà tuò tāng jì tù zhù bù lè, zhōng yāng gì tuò tāng

Tsering jigme ji ho che ji shi to to ng zeng ni zig bu xi ga zam ka lu ji kang dan zi xing. Le ga yun bi ho che ji gu ren ji ba dang. Le ga yi bi ka lu wa do sar yu bi lo ma ra ma che xi zhen yu ba zhe. Ho che ji ka lu wa do sar lo ma xi ki. Zhe wa dang le ga te ni ngan ng dun zin ngan zhe xin bi. Ho che gu su xi zhen yu ba zhe. Gab dir tsering jigme ji ga sang ton bi. Ngan zhe ma xi lo lu xi dang. Chakur aranga gosho larag liyo ji hirgazag xii. Da na wuzhung shamdu baadu lirig zani sozhung hirdeni jia. Hochil a ngizhung xii sar abjinda tongji yu biya namba xigra. Cirang zhigmi ji a dan xii tanglin xii di. Ngizhung zati bi ngan karni di cu ngizhan xii ngroga yu ba zha. Kongi yigitog lopcha konar martin bara machi hirtag xii ji yu ba zha. Loma yixi jamco na hongtag yaxi xii zha. Tomar sozhung xii rang. Kongi ho che ji ka lu wa do sar nzeng ni ji me. Da sha kongi gu shu xing shi ba tam ni. Sa sha ko nyun bi li ka rang jia pe rui ngang leng zhip tab ji yo. Ho ma cu nian zhi yab zhin yar jin zhuwa tong kab. Cirang zhig mi ji ga cur xin bi. Kong cin zhun tang ngun ba tong kab rang ni la pshar ga to ba li er ga wan dig ji xia. Ho ma cu njer duk dang cirang zhig mi ji ca long na na nang gan zhan dir xik li xiong a yin. Shilu nihtong nir nga lor. Amandang shamdu darji yarsun jia mengchuk rangzhin jia tangrib lakzan jandir hkab tangpu nir bihkur, wuzhung shamdu mhan kama zung shichan kashin da jia badang. Cirang zhigme ji, hochin jandir si bi yinzhi dedak lahde ni samlu shibar dang. Kongi shongdi nin hochil tangyong yu bi dira jingwa shimbu yu mu. Onjing angyak nin jandir nang shikci, zung yung jia kwe badang nyamda jandir si gibi. Kongla zhonheng deng simcha nika jiba zha. Jandir ma si gongga dawa shik nang. Cirang zhigmi nin dar li da yung ni. Rangga ngang li jir gan lak sur shi nyua suk si ni. Kangachung ngang hochi tongkab chabi rganan ha cu gasha jiba zha. Rgan lak cu nzabtun la nyan zi, cirang zhigmi ji hochi li yung ni yung da dawa dang. Rangni la chabi rgana riri zin sa di. Hochi la tongwi lakza xing shibur jirwa zha. Jandir nyamur cirang zhigmi ji xing shibi lakza la dini. Wuzhung shamdu mhan kama zonga hochi jandir nang xiargang tangpo lang ba zha. Diibzi kongi matata shamdu zhongchira rinbi tadir nang xingni laring xiargang xinba lang ba zha. Jandir nziga zhazi. Cirang zhigmi ji luye cimni madabar matal mbatsun xi hang. Hochi lirg zani ji turm lagchir lang di. Rangni ji gu shu jirim dewi gormadan ba dang.

tewi tsadan ta tang yo. Ga yi pa shik la ta lu wa shik kar tsirang zhig me chamdu pa du lirg zani so zhung tene ji abdan shi shi heng. Tsurti ten ji abdar la cha gur chi shik tang tong ni cha pa te, yar hun le la bzan ta la wa jik pa li toa ma sa. Li ka rtambu ang yo pa zha. Rang ni la shik po shik pa na shik po men. Yem pen shi tsu ne cha te nyam ta shik po shik na bzani shik po ngu ma yin. Tsua tsa tsa ir ngang jie zhin bi cirang zhig mi ji tukta war sim da. Nian zham jie yim ah ban shil sim nang zhig yu. Su zhung lom chan tsuk gab. Kong na zab shing nan la ngang jil arang wi lho khun da jir ni. Gu shu jie xip chi cha ri ri si di lho mara ma chi si hing. Arang ni ji lo mung arang song shuk si bi gu shu jie lak za dang. Zhandar jie nyam nyung baag sing jing me bar cang mar lop ji yu. Ho chen di njir tuk tawa na kurang shikbi ma tse tsam gane yin. Di ma mong bu tsor njir tuk tibyo. Diabro jia lopkang nangga mgsong nir nga li ariwi ondang shirshing. Lagza zhongdo tang danlam tsundo jia yama bansi tibi mong pe hirtag mbartag ki kashuk shikla shuk ni ndanta chozin yo. Tsangmi lagza na shikla tente. Sabdu chone abderche tsui lanwo shing heng. Ngijib la tente abderche tsora rowe. Kang uke sakshi shimbu deli ariwa sarwab jintil zhinshin qi.

ngazo kawe zhongdire, ngami tui ni. Pyo ye rinne chungwa nga yi ya ki, dugara ribe kongso tokpi, lu xie tang, chokara, ryang, lamu so tui mi gyuze ki, mionbara chukpi rikze namchang, pyo sun chokbo tegep gyachir chung yu pi. Minam ki, logar ki gyasu xie, nyenbi mingne pyo xin yu. Shamla, riu himalaya shiba tisenro na.

0: Namo chedingi yangdang dine zhong, tuyere pigur gin dogzhang dine tu. Tandal hingye ni senshimu dine, duyang lungdi ni gong pege tinam ki sengyur nyamzha li zhe.
1: Digali gu nian bebe nin su, yiren gi chindri biu jinzi be cae jub ye nin, mingar yiren da ari para samshi je du yik je nang du ngu su dengi chungwa da, tere cho ni biu mingda gu sing yu. Ari chua ki tse jubdu nyi bebe nizu la xing na, ari bionri nyi ki, ari da yiren ki ti nyi, lukdu ki nambe to ne, dungdu juk ji gyu, samshi je dur mingda gyu bata, samshi je dur tere, nyuba tun yu ji su se che yu. Te chua ki bionri si ki, ari zungdung terunpu gungu me, yikja tere mingda gyu yu, je ju yu. Ari si xiong ki turin bionri si ki, tse jubdu nyi nyan ju la, ari da yiren pari shakbe, samshi je dur yikja, ngu ti nang du, kibra che basi. Tiyang tunzen jubshi yi tuwa ne, huwa ra muzi tsoka gomu chi gyu da, yiren ki nguze ga gya ga xie, lukdu dungyu nangdun gyu yu ba ma se, junggiru lakze rengxin ki chun mu chu, yiren ki nyingdu nedun takju che gyu ngun ba mikbi yang, se xie xie yu. Nizu xige mi ne, eri zungdung xun ba wan si da, yiren chu zo ki chu bun, kali bao fu yi, ne chi bie, eri da yiren ki tumi tso bie tuk zhe te, mi nge che si dara, ci ju gu nin, su zi du che gyu yin pa ju du. Yiren shungjo ji sengjuru kanki tse jubdu nyin, yiren da eri samshi ji du nangdu su se che yu mu. Wengya mingara si shung dega ki raju che me basi. Yiren chinti bubu zangki, mingye para yiren cho ji si zui tu gyu de chumu che gyu che si tere gyundo me basi. Samshi ji duru gyegab nipu zungdung ki mingda gu min la ngar xin samlu tong xin yu. Cho nipu para junggiru nyin chukju ina tamay chuju la mingde chumu che gyu mutun chung yu. Eri chua ki nin sum ju yin nang, chudo kaktum juk ji gu ji yu je ju yu. Xiangyang yiren chua ki nizu la xing na, ma ju du num, jik jing chi ngab ja luk be yiren ki chu sing sum, cae jub du nin, eri chudo kaktum le ju de, huwa ra mu zi chuka ju yu. Ge ji nu ju shu yi ti nin, nian shu kyab zha che pa le ngun pa da, u xia ra sa gu ki mok ju tun pe chun du, ben ju nyam le da kong pe jik zu ge gab ki, du num sok por te, jik jing tong ju ru jik da chiwa chuk da saya sum nyung du chin de, chik dong gub ge gub ju tangpa lu, da wa jung yi be chun ki, chu zi ma xiu su lip yu, je ju yu.
2: Diga li gu ne bie wa ni cu, eri ge zhen nyam zhe chab su u yung leng gang ki cae jub du nyi. Ge zhen nyam zhe ki tip zi ge cae ki mik se par dong ti, gya ji sum tan cheng jung an ne, gya ji sum tan cheng jung du nye par yu wa min zhu wa mu tu yung kyung tup ju yin be. Kang ti, chum zi yung kip ki nguan ba tan tun yu be kip zha che yu bshi. Dini eri ge zhen nyam zhe chab su u yung leng gang ki, talo du mar ge cae la yu wa mi dong yu yung kyung che be dian bir che ten si ba ti yin bshi.
1: Sega nama tso, gongsai san yuru nyan zhu shu gen, ge san di gi la da rin ji wan du yin, li zhen gen kuru nang gen, ba zang lam la zhi.
3: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
4: Mimi bu jiki, nganzu lebur chukiji.
3: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembar chi.
4: Chakdo gupe chichuyi, muchi yishinze lembar chi.
3: Mi jiki zhuyangshi, gyangzhu checho.
4: Nyamzho rinne zhuyuanli, ngenji dende, yangcen shiki.
3: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
4: Mi-ri-ka-ki-li-tun-ji-ya-ge-tang-tui-mung-gu-bi-ni-ng-chung-hua-mi-ri-ki-sok-za-ne-sa-tang-tup-shu-ne-sa-je-yi.